ampara hyira no bɛhyira wo na ɔbɛma woadɔre nti sɛ wobɛnya akom

ba cho sa won kan Bible yi ama men kan wade kakra bi wo Bible mu ayi. Unim se Goliath se de na otie no. Se otua David sumie nu a, ena benya Goliath ba ko. Na oye the champion of the Philistine army. Eti Philip Philip uko sa time na. Philistine fo no na wono na ya champion e wo mo soja fo no. Eti Goliath ne na wonye nipa bi asa keke. Wonye nipa hun bi akeke. Me ba cho oye champion kasa e wo Philistine sa time no. A soja fo na wo sa asase sinu nyina nipa no mo suro no pa ye Goliath. Wo ka ne ho a asoja fo nkan nyina no bi ajo. Because stature na kura no ne height.